gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo saturday oni ni ojo keta ninu osu elekewa aye gbagbo pe wa ki wa lasan ogbo eyin te gbagbo ku su yi oni lo lofo ko ni wa lasan fun o di day ma bo ni bi pepe eja lo dupe lowo baba mi ologun ajobo oba to po ni pa atagbara oni ni saturday mommy today is third ojo keta 10/2026 ojo kewa osu kewa odun 2026 e kan mo bo wa joko ni bi pepe adupe lowo baba mi baba re fun gbogbo to se ninu ose yi oni to ni saturday enikan ni o se se ko je pe royin ayo n woli omo gbe bayen yes ko si nkan ti mo fe gbe ju royin ayo lo ni gbogbo ojo saturday weekend is a weekend of wonder gbogbo bi te ba we mo bo eja kan lo joko ni bi pepe ka ma so fun baba mi baba re pe o ku ise engineer pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite when my bank temi dire market gba giti tun ni ilu ibadan emi mo so pe adupe ti wa engineer ba n pe pastor mrs temi tayo loni ojo saturday ki won mo gbon soke ka fi mo dupe mommy wawa mo mi so tu wa mo mi so si oba ti oje ki ile ogbe wa to mo remi osu ni odaju osu ni ope oju a pe osu ni

0: gbogbo eyin omo Olorun dide nle baba ko to di December Olorun ra le fe mi na ko to di December Olorun ra ka fe mi na ko ile fe mi na se nya o lenu number 1428 akomo na adua niyan oni bi e ba se wi leti emi Oluwa ni ma se se Matthew chapter 7 verse 7 so gbe bere a o si fi fun o ko si ese nu ko bere nle ki sese ko bere le ki sese Oluwa ni awon meta la kan gbo mi laaro yi Olorun lo mo position e ile won wa Olorun lo n ti bo settle oro ile yen e to wa da ju be ni pe ki seyin gan lesan we emi awon woli lo won ran alaanu si o ti o sanwo le fun o meta la ni bo ba gba woli loruko woli o jere woli engineer pepe yo pomo lola e ja gbon ti momo ina fe so
1: e ka ro baba mi o e ka ro baba mi emi na le ri o mi lo mo ojo yin lori afefe lati lukurudu sola loruko mi o baba mi emi na le ri o baba mi mo dupe lowo yin mo dupe fun ipe yi ti mo join oluwa ni 2024 ni mo bere si ni gbo program yin ni mo join ipe yi o nebo mi kan lo ko dele ti ngo lo mu mi mo ipe yi o lo se lo play lo play lo ju mi o ni mo gbo ati gba yen ma ni mo ma ti follow yin back to back bo se di October 2024 be ni mo gba shop nitori adura yin na ni baba ta bo mi gba shop fun mi o tu yen tu lo be ni gba yen leyin yen mo sa bere si ni tu fofo tele ipe yin nigba to wa di 2026 hey baba mi o te to so pa ma ro lore olore ti ki so lore ayomo bi mo ma se ro lore ayomo temi ma niyan
0: nice mama yin ni bi mo se pade olore ayomo mi kin lo wa se kin lo lore ayomo se ni bi to tin gbo mi nawo e o se ke baba ninu osu ke why je n pade olore ayomo mi je n pade alaanu temi na e tele mi e ma pada e tele mi e ma pada awon t'olorun yan pe ko se mi lore ta lu so fun o pe o so lore ayanmo oni ni awe wa di number 3 o di meta loni omode atagba ti ngbo mi a jo gbawe ni ara won kan ta so ni ago 12 ara won kan ta so ni ago 6 abo laaro yi ma bo sori Facebook YouTube and TikTok laipe yi tin ba ti jade nu studio ri YouTube mo nlo e wa mo to daju if there is a man that can pray there is a God in heaven that can answer prayer so adu ateyin o ba gba oni ki gba momo yen tele program bomba to bomba and ejen so eyin wo le ti sun re majemu yin gbogbo eyin te ti sun re majemu oni lo pe ojo keta asi tun wa lenu e e kan ni a mo sun re majemu losu bibeli ni ko awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu eyin te ba fe sun re majemu ti e mura o lo mu fonu ele kin lo lore se fun yayi engineer
1: baba mi o a kan soro ni schoolmate mi ni o ki ma foro ogun o kokko fun mi ni 500,000 ni jo ta soro leyin eleyi o ba tun so yi pe ah ki ni mo tun fe mo ni o da o ba sha tun fun mi 100,000 mo leyin ni igba to ti 1204 hey o ba tun fun mi ni 1 million baba mi o mo kan ma se ha to ba ti send owo yi o tun di 2804 o tun fun mi ni 500,000 lori pe ka kan soro o ni anything ti ba sha ti fe ki ma bere lowo ohun ohun ma se pe bo wo ba wa lowo mi gan to je wi pe 500,000 lo ku lowo ohun a tun se pin ninu e fun mi bo lo o ko ohun mi ko ko ma fun mi lowo ni ha baba mi o a sha tun soro freezer o ba tun fun mi ni 1 million ni 2804 he mo ni e mo se ma nse ha de fun gbadura fun lo leyin yen he o tun so wi pe bawo de ni oro freezer mi se mo ti se mo ni ah owo ti tan o won pampers 100 and something loku oni ki ma worry oni ki sha make sure pe mo sha ra freezer yen o sha tun fun mi ni 800,000 oni ki ra freezer ti ra ki make sure pe mo tun ra phone tuntun mo tun gbe 800,000 mo sha tun ra mo sha lo ra freezer mo tun ra phone tuntun leyin yen baba mi o mo gba to wa tun di ninu osu yi ti mo so pe o ti promise si pe tin ba si pe 60 o ma se birthday fun mi o oni pe igbo le gbon mi mo de ti gba be oni mo wa se birthday fun o ni ha o de wa po le bayi o se wo 500,000 to e manage mo lo ma manage e o ma lo se se birthday fun mi ni September yi o baba mi o emi lo po second mo se birthday ni September 22 baba mi o mo dupe o mo dupe o baba mi ah e react emi lo n pe lolu ore ti ki su meet ni wa o he baba mi o e ba mi abdura fun o baba mi o ni me control e di testimony mi re o baba mi e se o mo dupe o baba mi e se mo dupe o e se gosa o da bosa o

nice bo gbe yin omo olohun o de je nse bayi eyin wo le nilo lori ayan mo help us of destiny wa dide nle e wa mo mo ka ise mefa si waju afiti ba to ba se pe si ojo kefa ni o ojo kefa lo gbagbo pe olohun da eniyan bi ese mefa si waju nu yare mo ka mai ni nbe mo fe gbadua olohun isi ojo kefa to da mo mo ida angeli asanu eni angeli afani lowo soki awon ejika ti ija so ye lorun eyan mo pa lase loruko baba to ma ti temi mimo ki won yo si olojiji in the name of Jesus Christ bo se n gbo tenikan won gbo ti e na eyin wo le

0: Access Bank in here, Comfort Life Mission International, and you'll be daddy. One more engineer.
1: Mo gbe ni to ba foki le meji to si ami wa jefa wa rafa wa gbadu ifa in the name of Jesus Christ ejo ile ni mo fi se lo ola ojo Sunday anointing service ni mo ti fi owo mi kan awon eyan o ti pe die ma anoint you generally I'm going to anoint you generally by the special grace of God ni ola ololai lagbare ni to laye ato ma anoint your monday ma anoint your agbalagba ma anoint your kun ma anoint your obirin and all wa won ti o tele nigba ta ba fi ka ojo mesan sira won engineer eje ma fi le se lo
2: oruko mi ti leyin ayom di olaniyan mo wa lati ibadan bi bayan
3: na ibadan bi
2: enna mo mi lo jeri ni Jesus City pe ara mi o ya pe mo sick so awon na wan bi bayan
3: epon
2: ya beji
3: ya ta seyin beji
2: no idowu
3: idowu leyin ya beji e ma bo
2: o sele pe iyawo gbo eni mi mo ma se iyawo bo o ni omo arabin kan si mo fe n gba yen because ibatimo ma se iyawo yen mi o gbori
3: je
2: mi gbori bo wa lo mo kan si mo fe n gba yen o wa mu mi lo si odo adawunshin kan because mo salaye fun pe mi o gbori o wa ni pick ma ori po ma mu lo si bi kan
3: so wa mu lo gbowo
2: wa mu lo si odo biabi babalawo kan sa so won ni pe ma se ebu osole ati ose so o mi lo si ode ni so ba ton se ose fun mi ati ebu so ojo ti ojo keji ti mo bere si lo nkan yen bayi mo yagbe gan mo yagbe fun osu meta te pe mo ru igbodo mami mi o mo pe mo n se nkan bayi ato
3: e mo ya won ti n se nkan labenu ti mama won omo
2: so leyin bi abi osu kan atabo ti mo ru gidi gan because awon foto yen wa lori phone mi mo wa sese so fun won pe bye
3: e so pe mo ti lo ru gi oyin o
2: so ibi ta ti lo se nkan yen won ni pe ka bo isu so mo de mo se
3: e bo isu na
2: atawon kankan bayen sa so kini ti won gbe fun mi ebu yen mo lo after that mo lo bayen mo ya gbe gan bi osu meta leyin bayen ti mo wa pada so fun mi ni awon ni pe pe ki wa ni a fe se bayi o de je pe omo church bi bayi ni mi lati 2022 bo mi o kin wa mo ma so fun won pe awon orosi ma n po ju pe ibi ti oro ba si n po ju pe ajo o kin gba nbe
3: se ri nkan ibi o yawu laduwa ti mo n gba awon ke esu ni won o le mo ke sejo won emo ya won mi na ti n be n ta ti won o mo se n sare iso nkan fun yin ibi te ba ti ri ti eyan 1000 ba ti se ami iyanu ti an fa wale ko se ko
2: so mo sọ fún wọn pé àjọ kì í gbà ń bẹ ṣùgbà tó ṣẹlẹ̀ gan tó di pé because láti bíi october september last year mo ti ń yàgbẹ́ yẹn
3: jesus

0: So basi mo so fun won won ni pe ki la ve se bayi so won sha mu lo si awon hospital a se mo se colonoscopy test like want to be pipe boy inu di mi dan la se le mo pe ki lori le fa nkan to fa igbe sisan bo emi gangan lokan ara mi mo mo pe nkan ti mo se
1: eyin le mo pe en yo
0: le emi mo nkan ti mo se bo awon o mo bo mi so fun won
1: eh so be ni nkan
0: so fun won gba to aye mo pada so fun me mi pe nkan ti mo se so won mu lo si ibi kan won ni pe ah pe nkan ti mo se yi pe o ti koyin si eleda mi o pe ko si mo fe se pe ma ku ni o pe ko si nkan ti mo fe se o so mo dupe lowo olohun pe o se le pe mo bere si pada wa sinu joy lati bi abi February pada si ma wa e ma tanti mi a ma wa si church da mi wa bi Monday ta pe ko si service a ma wa si bi enu entrance be
1: won wa yipo
0: a ma yipo ta ba yipo ma gbadura won a ma bo lohun soro pe olohun mo mo ke mo ti sase ma se pe mo de ti sise mo ti si wa waju re jo wo nu ola lanu re ko fi gba mi wo ni kan so lo le gba mi to ba gba mi kuro inu nkan ese ti mo wa ma jeje ni waju oporo waju re pe iwo olorun ori oke yi pe o wa ko de wa si bebe pe adura de ngba lori oke yi pelu mi je loju emi atanti mi ko atanti mi won se ara won wa ni eko ta pe won ara da won na ma wa mi pe pelu mi so mo wa jeje ni waju olorun mo je ri waju olorun pe to ba gba mi la te ko je ki n wa laye ki n wa laye to je ki n dogu to si je ki n ri bede mi ti a lo tan ni on the 9 because 99 bede
1: mi na 99 ni
0: so mo wa je olorun pe to ba je ki n ri bi mo wa je ri ni waju oporo ni waju re so eri mi ti mo wa lele
1: e meje yin wa saju wa n gba
0: adura ngba
1: adura ngba mi te ko ba po si
0: adura ngba so o eri mi keji ni pe
2: nice o to eje mo lo e mo so lola tabotun la gbogbo eyan omo olohun gbowo saya re mo fi maje mu so tele gbogbo eni tin gbo mi ata mo n lo gbe yoku mo n lo gbe ogo testimony lori YouTube lori Facebook gbogbo ite gbo tan ma gbe titi dola ladua ngbasa mo si je won tu oje pe e bi te ro ba wa awon eyan I mo ye se yanu te le katan because of the angels ibi ti angel po si ju ni bi ti ero po si ju e wo gbogbo eni tin gbo mi laaro yi adua re yo gba ni seju mi loruko Jesu ti Nazareth ja jo gba we ja jo wonu majemu awe ja jo sunre majemu yi eh ja jo gba Jesu yi po owo ti o tele account number fun gbogbo eyin te fe sunre majemu tabi idamewa tabori adua mi gba ore majemu bere lati 2000 5000 10 bo lo n ba se bless e si mo san ta won mo yin account number ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yan ba wole e lo 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International yen o gbe jade First Bank o gbe eyan omo Olorun te n sojo ibi yin loni ki ire atanu ko dapo mo ipin irawo yin e wa gbo eyin o serere e o tayo mo la gbogbo enu mi le mo ni happy birthday to you long life and prosperity happy wedding anniversary God will bless you eje mo lori YouTube TikTok and Facebook pepe yemi to npo mo nbe God bless you eni kan mo fe share testimony eje ki o loud ko net lori number it is well with you 080 88 71 65 66 080 88 71